na hindi ang ulo may oy ra. Para ko puro to ndiri o mala. Chit chit na. Marka pero wala.